0: Toka agbe wa zi pe to toka amen
1: na me yesu mo inu awo gbe mo inu awo igba igba ka mo inu awo ni wa mpepe wo to to nko wa yin ge mo inu awo ma ka na me yesu bi na ikre ya wa si nu ko le yoko ye ndan nenu ma ka sebo ma di anza nka le yin pi wo ne sai ko ti eliza ago gan gban wa
2: ne lo ka se yo mo be fa ka bi ase me ka pa le me ka mo se ka gbe se ka yuro wa se ka dere se ka yan ba we ba dere me ka se ko yan ba do abi ago pa le gbe ni se gi
0: nto sa mi ma bi a flora ago ku yen le karu
3: ebi dan ka to abo nto bo fi me ago tu re wa re
1: me lo ka pa ke zra dia wo yin pi e ki ka mo wo le axel ko na ni wa

neko ide igban igban ka ke juaza nu yezu wonu ke ide e ko wonse ka izogbo gban ka idi ran ba ne ga ida ne ga izowo wonse yezu ke ide wa ka ipo a he mu de zran ka de ye ndaga aye won bo yiye iye izobi o popare izu abore won se yezu ka won se ke e ka ida ido aka ka doke wa iya piye zo zo ye de e ka yezu go ye gban pepe e do me mo pepe ko ka le pie de ke ade a pie ka poni wa ne ye pie e ka le ka ko zo ye yezu go yezu do ye ne da sinu ko de ka ko zo ye yezu go me ba gare won iba egbe be zrandi bebo be zrandi bewo dai go ko be do zran ko gi zrandi bewo ade a un pie ke a pe ni wan ne ni